0: yen gan na ni ijoba se nilo lati jiri pe kin se pe se ta ma so pe won se iwadi o ma ndu mi pe won se iwadi kon se iwadi to ye lu ye ka ma so fun won bayi lo to ijoba ti so pe ose meji won ti gbe igbimo iwadi kale to ma wa to ma se iwadi
1: lori oro na
0: ikan lara won to ri ko yo ninu isele yen ti won jo ko won sinu oni inu sel bibi ton ko awon si nibi ti won momo oro won di ibe gege bu se so wi pe debi pe nigba to akoko kan awon n pariwo wi pe awon orayi mi daada mo ikan ni opolopo pe ohun ibi to n wa o sunmo ibi enu ona lohun ko fi na
1: enu
0: sita lohun fi mi die die e pa won ti so fun won pa awon eyan ma ti n gbe mi ko si kokon nu won to da won lo so ba wo se ko okay gege bi eni ti o mo nkan to nse se ninu yala ta wa nsin se yin o ni mo ipo ni
1: eyan
0: to le so fe so fun wa pa won o mo ni so fe so fun wa pa won o mo ipo ni eyan ti o gbudo wa ninu yala kan koda ninu sel kan ti o ba wa si aye mo ninu sel teri ponpo
1: de be ko won sibo mi
0: be ba ko won sibo mi ri pe to ba ipo ni nkan te fi
1: guide
0: ibe yen ipe ti won fi ni te ma fi ri pe won ni le lo e guide e ke de yan awon to ma duro ti won
1: awon osise leto abo wa Nigeria
0: so
1: attitude won si
0: ton ba n se awon nkan mi gba mi e ma pe nje on ti e da won ile leko rara nipa ise ton se boya won ko lo ku won ninu gbo ton ko won da sinu ise be ni because to ba pe ni ti o mo nkan to n se looto to je akose mo se ti ko de ti so la kaye nu e se ro awon eyan di ti ki ba se pe o ni nkan kan te n try lati cover up e n gbiyanju lati bigba ton gbiyanju lati dowo bo nkan kan
1: awon eyan NSDC
0: be ni boyo ni todi ti ki o ba je be mi o bawo la duro awon eyan yen se ma gbe mi
1: lekan soso
0: e ma gbe won ti so fun pe won ti so pe won la won tun so alakunrin yen la won tun pe won pe awon eyan kan ti n gbe mi
1: won de kobi ara
0: to ba je pe won te okay to ba je pe kobi ara si yen gan mi o mo understatement mo le bawo le se ma ni won kobi ara si leyin to tumo si pe bi igba to e ko beya nkan to n fe ko sele gangan ni e pe o ni e pe ro pe wo to ba ma fi to ye eyan bayi gbogbo n gbe mi yen awon ti mo ko ma sele be pe so boya to ba fi ma to ye bayi nwo ti e si soro ni
1: ko ti
0: so boya ka ni ko ti e wa si iru eni yen ti yen survive nkan to kan ma so ni pe won se wadi e boya nkan kan won le ni koda won le ba ni ejo lo bu won so won le ni ologbo lo tuto si won loju ni won fi won wa nkan kan so won le le diye lo sa won je
1: for cover
0: so wa sa wa nkan kan ti o mu kini dani to ke mama wo bayi pa soro yi so de se se
1: ki
0: bayi se so olorun ti o fe ki won bo kini e ton ohun lo je ki ari iru eni ti o to survive to si wa laye ninu won
1: nkan tun so aturi kankan to pe won wa fi nkan kan sinu ibe won ni
0: o sese ani ti ko ba ni ti ko ba se pe boya enikan ni nkan kan to fe dowo bo ti o ba si wi pe enikan ni nkan kan to fe dowo bo abi te nikan ti ko ti ye yin si boya ton ti pe pe ma je ki kini to ni won ti mo pe opolopo ninu awon to ko yen o sese ki won o so
1: oro
0: jade
1: later
0: towo ba ba won ipe nigba ton ba foro po won ni funpo o sese ki won so pe
1: bye
0: awon o nse illegal o eni bayi lo fa won lase eni to si fase yen sileke ko fe komo Nigeria mo ko fe ki are mo pe
1: nkan bayi
0: se bye lo ipun gangan lo n wa nidi kini so e mo o ni igbe won gbudo se iwadi yen kon ba wa se iwadi yen debi to ni itumo gangan ta leni to wa nidi e awon wo ni awon wo ni e je ka gbagbe npa iko bi awon je illegal bi illegal eyi nigbati ofin ba awon lopolo pipe ba se nsore won wa nidi ise oro ofin ni Nigeria ati agbofi eto abo ni Nigeria so ara won ti won ni laakaye dada to pe ko ni lo pe kinu wa lese kese won so fun pe pelu iwadi won laarin iye ojo bayi wakati bayi lo se ri àmọ́ wọn ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe kinní kó bọ́ síta òun nirú kò sí reason fún wọn láti jẹ́ kí àwọn àdúrà àwọn èèyàn yẹn kán gbẹ̀mí mi bẹ́yẹn.
1: níbí mo rí àwọn bí ọ̀nà bíi mẹ́ta sí àwọn oríṣi àwọn tá a lè pè ní survivor.

0: Ibo ndị ọma, daalụ unu. Ihe dị mma mere unu dum. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Mọnde, ụbọchị 21 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ isiokwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Nsogbu ebidola n'ime steeti dị iche iche maka ihe metụtara iwetunata ego ndị mmadụ na-akwụ n'ụgbọala maka ime njem. Ogbe dị 8,000 n'ime steeti 15 ga-enwe nsogbu maka oke ide mmiri n'oge na-adịghị anya ugbu a. Mba United Kingdom ewepụtala ụlọ ikpe pụrụ iche maka ndị kwara iko n'ike n'okwu na nsogbu ọbụla gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị n'ime United Kingdom. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ebumnobi gọọmenti etiti nwere maka ibudata ego ndị mmadụ ji eme njem tupu ọnwa Oktoba 2026 enweela nsogbu n'ihi na otu ndị steeti si eme ihe metụtara ihe a na-akpọ compressed natural gas. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu gwara ndị steeti ka ha na ndị na-ahụ maka njem ụgbọala jikọọ aka ọnụ iji mee ka ego ndị mmadụ ji eme njem beneta site na ime ka ọtụtụ ụgbọala nwee ihe a na-akpọ CNG wee were ya na-arụ ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ onyeisi ala kwuru na ụgbọala dị 20,000 abụrụla ndị agbanwere agbanwe n'ime obodo Naịjirịa bụ ndị a ga-eji gas wee n'anya kama mmanụ eji anya ụgbọala. Ebe dị 400 bụ ebe a na-agbanwe ụgbọala. Ebe dị 90 bụ ebe a na-agbanye ya bụ gas n'ụgbọala. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na Lagos, Gombe, Jigawa na steeti ndị ọzọ ekwuola na ihe ndị a ezughị oke. Ndị ọrụ ụgbọala nọ n'ime Kwara na Borno steeti ekwuola na onweghị ebe a na-agbanwe ụgbọala. Nasarawa steeti na-akwado ịrụpụta ebe a ga na-agbanwe ụgbọala. Edo steeti kwuru na ya ga-ebupụta ụgbọala 15 n'ọnwa Oktoba. Ebe Rivers steeti siri na ya ga-ebupụta ego dị na ya ga-ebutu ego ndị mmadụ ji eme njem n'ihe gbasara ụgbọala. Ọgbe karịrị 8,000, ụlọ akwụkwọ karịrị 4,500 n'ime steeti dị 15 ga-enwe nsogbu dị oke egwu maka oke mmiri ide nke a na-atụ anya ya na ọ ga-ebido ụbọchị 19 nke ọnwa Septemba wee ruo ụbọchị 25 dịka o kwusi na Nigerian Hydrological Services Agency NIHSA wee si wepụta. Ndị ụlọ ọrụ a dọrọ aka na ntị na oke mmiri ide ga-eme mkpamkpa ga-emetụta ụlọ akwụkwọ, ụlọ ahụike, ebe a na-azụ ahịa, ugbo ndị mmadụ n'ebe a na-ekpere Chineke. Ha gwara gọọmenti steeti ihe ndị a metụtara ka ha jiri igbo bupụ ndị mmadụ nọ n'ebe ide mmiri nwere ike ime mkpamkpa. Steeti oke ide mmiri nwere ike imebi ihe ebe ọ dị ukwuu bụ Imo, Cross River, Delta, Ebonyi, Benue, Anambra, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Bayelsa, Kogi, Abia, Taraba, Rivers na Lagos. Steeti ndị a bụ ebe a na-adọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha jiri igbo chụwa ewu ojii kama chi ejinari ha. NIHA nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ka ha jiri igbo pụwa tupu oke ide mmiri a abịa. Ha gwara ndị mmiri a ga-emetụta ka ha gaa nọrọ ebe ugwu dị n'ihi na mmiri ozuzo ga-eto ezigbo elu. Ụlọ ikpe pụrụ iche maka ndị kwara iko n'ike na ihe mpụ gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị bụ atụmatụ ndị gọọmenti mba United Kingdom chọrọ iwepụta n'ime England na Wales n'ime afọ abụọ dị n'ihu. Atụmatụ mba United Kingdom bụ n'obi maka ụlọ ikpe a bụ ebe ndị ha detu a gbasara ga-ekwu ka ha na ihe chi ije. Ndị ọrụ ụlọ ikpe a ga-enweta ọzụzụ maka ilekọta ndị nsogbu ndị a dakwasara. Nsogbu gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị karịrị 30,000 n'ime United Kingdom. England na Wales nwere nsogbu ndị mmadụ ịkwa iko n'ike bụ ihe mere eji kewepụta ụlọ ikpe a ha bu n'obi iji hụ na e kpere ikpe n'ụzọ kwụ ọtọ. Igbe ndị nwe mmadụ, ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko gee ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị gwara unu na nsogbu ebidola n'ime steeti dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa maka ihe gbasara ụgbọala CNG. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri ozizo n'ime obodo Naịjirịa adọọla aka na ntị ugbu a na-ekwu sị na ọgbe dị 8,000 n'ime steeti 15 ga-enwe nsogbu maka oke ide mmiri a na-atụ anya ya site n'ọnwa Septemba nke ụbọchị 19 wee ruo ụbọchị 25. United Kingdom ewepụtala ụlọ ikpe ebe a ga na-ekpe ikpe ihe gbasara idine nwaanyị n'ike na nsogbu ọbụla gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na azụ si na mmiri pụta, gwa gị na ahụ adịghị agụ iyi, kweta na ihe ọ na-ekwu. Chukwu Okike Abiama buru unu ụzọ, kpeere unu azụ, onye aga na nwanne ya.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

Tama kira wakaso ni gbogbo obi kibi te ba ti nlanfani lati ma gbun wa kete kete losan toni o eku le ba nla kara le mo kiyin gbogbo eyin ololufe kan ni kan ga gbon magbe eyin ololufe Welsh Radio 89.3 FM amo ton ti de losan toni mo kiyin o mo se yin pele e kaaso ni gbogbo obi kibi te owo ja kan ni yi ti ba nlanfani ati mo fe de losan toni eto yin eto wa ninu ipinle oyo yin inside oyo o na lo tun gbina ya tin ba fefe sore lowo te tun lo nfani ati mo gbo eyin o tin na woja ka kiri ni akoko ta wa ya ti ni wakati owo yi o ikani kan ga gbon magbe Welsh Radio 89.3 FM o na le tin gbo wa kitikiti bayi e mo gbe po nbe e mo gbo wa so keke be ti mo pe ninu eto inside oyo eyin ninu ipinle oyo awon to ni se pelu n tin sele ni ipinle oyo gbogbo n to sele ninu ose ele ta lo lo ya to se ta bo sigi o la mo nlanfani ati gbeyewo lori eto yi abala meji na lo se pin si abala la koko o la fi soro nipa in to sele lagbegbe odo ti wa awon oju opopo na to je pe awon oju ona ti o da awon oju ona to ti fe dabi panpe ku awon to dabi ti wo to dabi isoro to dabi nira fa awon araalu ti a soju opo le tawon ololufe wa awon araalu o si pe wole sori eto lati so enti o dabi nira tan doju ko lagbegbe odo ti won ninu ipinle oyo ti won si fe kijobo bawon gbe igbese lori e lori eto yi on lati mo nlanfani ati yin na oro nipa re abale lekeje nla fi mo soro nipa awon royin bi nkan ti sele nipinle oyo bo tin lo eyin o ta se mo kekini o ta fi mo gbe kini ohun si yin le ti pe bo ti sele lapa abire o bo ti sele lagbon beun re o to je pe awa ti se leri ipe a ni je keti yin ko di sibe nkan ba tin lo nu ipinle oyo a ton ti de losan to ninu oba tin soro nu kulu ayin ago meji o ti koja aseju marun kogo ne enu kulu ayin o ni on si lojo kokanlelogun osu kesan odun 2026 o ni lojo aje o o ni dana kara jeje kara jemu kara jena ka si raje lo saju ohun gbogbo oko omo bayi ni won pe oni ijanu omo oruko temi nje oyi pada oye olorun adegoke nlo ko ti mo nje ninu ipinle oyo inside oyo ona leto te lo nfani ati mo gbo lowo ko nle apa oto gbo so fun nle apa ose wi pe eto ninu ipinle oyo inside oyo tun ti bere o tun ti gbina ya o oya o ni papapa e ka mo fa koko sofo egebe ti mo ba ti se bi mo ti kokko yanan ne lowo bere miun mo pe abala la koko eto ye le ta koko fi sidi eto ta fi side re enjo ta fi fe loju ta fi lana enjo o la fi mo gba ipe eyan ara le pe o ya o bo ti n sele lagbegbe odo ti yin gege bi mo ti mo n so lori eto yi bi te eyan ba rin de o le yan o mo de bo loju opopo na yin se ri kini to dabi isoro te n doju ko in te n lalase lagbegbe odo ti yin te fe ki ijobo gbe igbese lori e ti pe e ti pe e ti kowe kowe edun e ti ko sowo sawon asoju ijoba awon alakoso ijoba e ti kowe sowo si won wi pe o ya o e ba wa gbe igbese o ona wa bayi agbegbe wa bayi ko boya ina ina ele ta ma tan soju popo teyin o fi ma ri ran loju popo lale boya ni eyin ni soro re lodo tiyin to je pe ko ti e si na kankan te fi ma ri ran koja ni o lagbegbe odo tiyin boya ni soro teyin ni te si fe ki jobo gbe igbese e ja gbo boya oju ona oni o da ni o to ti di panpe ku kolodumare o ma so wa ka mo je ofin aye o ka mo je ko to aye eyin o awon oju ona mi bayi be eyan ba koja nbe ko to giriwo oluwa olorun olodumare ni so ni o sugbon sibe sibe e be ba pe eyan fo olorun so ke eyan mo se kini ke eyan na mo fokun ogede ko mo fi gan pe ni e be eyan ba ti ri nkan to le se pa lara ke eyan tete se kini o gege bi joba ipinle oyo ti so won pe nte ba ti ri bayi te si pe kini gba fura tete se kini o e ke gba jare e so jade sita ona te ba ri ti o da te mo pe kini le da wahala le te si mo pe awon alakoso wa awon asoju wa awon to je ko gbe igbese loju re lori re nbe eyin o e gbe igbese kan si awa e pe wole sori eto yi agbegbe bo leyin tin pe kini soro te ni lagbegbe odo tin yin
se oju ona yin o ni o da ni awon titi mi bayi o ti la si meje sibe sibe awon olokada n fagide pe koja ni awon oju ona bi bayi si akanse oje o ti bere nbe kan ti doda si kini ohun ko ti ma yo kulululu eruku lala lo wa nbe bayi alase pati ni awon ona mi bayi ko to giriwo leyan ba tin bo be ibere yan ba tin ja gegele bayi leyan o mo fokan kan gbadura pe olodumare kori so mi dele ni awon bomi afare lese ni nje won ya awon ona mi wa to je pe in ta won pariwo lojojumo ni pe ki ijoba ba won se ki won fe ona ohun to roju ona ohun o gbo oko daada in to ba wo ko je enteyin fe ba ijoba so losan yi e pe wole sori eto inside oyo ninu ipinle oyo ke agbotenu yin ka se kesi awon toro kan awon asoju ijoba to to lati se ise lori e lati gbe igbese lori e ta si nigbagbo wike bi awa ba ti fenu se bayi awa na ko la se olorun ni o bawa ba ti fenu se kini ohun te ba ti gbe kini ohun wa ta wa ti ba yin ke gbajara re sita anigbagbo pe ise o bere lori e nepere wu

yin sese ndara ko mo wa fun igba koko ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ona le tin lanfani lati mo gbo wa kitikiti bayi eto ninu ipinle Oyo Inside Oyo ona le lanfani ati mo gbo lowo abala keje eto ohun nabe ta ti ma won royin olokokun ojoko bi nkan tin lo nipinle Oyo ona ni mo gbe sin le ti bayi Eje mbo sori oro to ni se pelu oro eto abo e ka apase olopa ipinle Oyo to fi mawon ajo alaabo orilede Nigeria abjo abo are ni laabo lu atawon iko alaabo miran na ti foro lede lori bawon ti se fikun akitiyan ati okun ilana eto abo ko le mule ko le fese mule ko le duro rede ko le duro re ko duro dede ko fese medeje mule wamu wamu ne ipinle ti ati ahin ipinle Oyo ati lorilede Nigeria won ni igbesi ohun ma waye leyin itani lolo bokan eleyi to kan sa won lori eso kan pe awon iko eleyi ti mo njija agbara to je pe won njija esin e don pe ni swap awon to je pe e tun le pa kori won lagbesu mo mi e won ni e wo itani lolo bokan waye pe won gbero won pete pero won fe gbe igbese ikolu si awon gbangan luko kan e bi ile eko ni bi ile ijosin bi gbangan awon tin sin ru ilu atawon bomi to je ibi gbangba lu jake jado ipinle yi won e wo ba won ti gbo ita lolo bo n ba e pe awon wo pe Pansa ofura pansa jao aja ofura ajajin bon li o ba fura ba o le ni oko ko wa to de po le o wa kon le o de dada kon le na o tete gbe igbese ni kan mon kia awon iko alaabo eka apase ti ipinle Oyo ti Nigeria ajo alaabo are ni laabo lu atawon iko alaabo gbogbo won ti bere se wode awon tin wode tin wode awon tin fi mu file ti bere fi mu file awon tin gbe igbese otele muye awon to je wipe ka mo so be eyan tin re ti o gba ifura ni o Oni kaloko won ti wa nle digbidigbi ti won si wa lawon agbegbe to je pe bebe tan ti nfin mu file lati wa en to ba gba fura bi en to ba da bi pe o fe koja oju lasan won o tete se kini o won o tete nawo gan ko to di pe kini ohun o feju e wo alukoro olopa apinle yi Anyalade Olayinka won salaye oro lori awon lana eleyi tan ti fi mule to je pe lati je ki eto abo duro ore ki igbese otele mu yo dara si ki ajo sise po awon ajo alaabo danmoran lati ri daju pe ihale idunkoko ohun ko gbori ko seri jo jade oriire Oyo jade nu ako ko je pe ibe to ti bo to wa na lo mo ti o ti egberi rara o won ni ewo ba won ti se da kini o mo awon ti bere igbese o gege mo ti wa so won ewo awon ti fi kun okun akitiyan to je pe eto abo ni gbogbo awon ile eko atawon bomi o ti se o ti duro re bo ti yo wa won se ti bere se wadi o won ti wa fi da won loju awon farajin ti dida abo bo ilu be awon si ma gbe igbese to ba ye pelu awon ekan ekan atawon toro kan lati ri aridaju pe awon da abo bo emi ati dukiya gbogbo ara ilu atawon omo ipinle Oyo jake jado ipinle Oyo ta wa yi iyun oro ohun o jade lati enu alukoro le ise olopa ipinle Oyo Anyalade Olayinka pe e mo beru e mo foya e si awon na ni lati ri daju pe awon da abo bo emi to n ti dukiya awon ti setan awon fowo sowo pa awon si tesiwaju ninu awon igbese to ba ye ninu olana to ba ye ninu awon fowo sowo po pelu awon to ta atawon to kan lati ri pe ihale ati inu koko to fe mo yori bode poro yi ko peri o ebi o ti fe bere si gberi o na ni won ti padan re ti o si kutu e ti o ni gberi ti o si ni se fe kankan mo

la yoro nipa pe e ti se ti gomina kan bere si ma ta awon dukia atawon ojo la kan e be won ti bere e won awon na bere o pe e ti se tawon ko bere si ma ta dukia ti gomina o si bere si ma ta dukia de ye mo ni bere be gege bi iroyin ti gbe e losan to de ti mo se nka ta won so biti biti oro igbe ko jo ri be o awon ara ilu oro mi lo e n ta dukia ko so mi gbogbo e o polukuru musu e wo oro po nbe e yo.

Ninu pinle Oyo na le siwa inside Oyo Little Ten lanfani ati ma gbo lowo ni kanne kanga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM eyin oke die si e ma gbo wa o eyin o ninu royin bo tun se nlo ni pinle Oyo egbe oselu olosusu owo APC gun pinle Oyo ona ti sapejuwe isi akanse isi agbese a ndije afẹ di are orilede ya fẹ depo joba apapo won pe nti gomina se yi makide dawo le tan rawo le yi be won ti filede nu royan won ni ah bi igba te eyan ba muwe ati gege te eyan be takada lowe te eyan bere si sakole nkan pe eja lo bayi eja se bayi ba ba debe ba ti wire ba ti sere bi wo ti sele ire be eyan ba ko igbese te eyan o gbe te eyan ko le pe bi wo ti sere won ni be ni won ko won ni ona ti won dale won ni won wona ti won e moribo lọwọ orilede ninu gbogbo nto ti gbese pe ki won mo ba bi won ni bere ehun o won ni won fe yeri fun pa ti finu royin nu o won na fe yeri fun dajo ododo ni won lona ti won o fini le bere pe bo odo ti se won ni na nwa ona abayo ti won e moribo lọwọ orilede yi ko to di ojo kokan tin ni ogbon eyo Oshu Karun, ojo kokan ti logbon Oshu Karun, odo 2027, wane bi won ti fe mori bo lowo orilede yi won ni na wa bi won ona abayo ti won fi yeba ti won fi ni gbe igbese lati fi oro wa won lenu wo lati bere ibere lati je ki idaje ododo waye lori awon esun kan to ni se pelu asilo agbara asilo opo ni sakoso agbara won ni en ti won gbe igbese re won ni ewo o npe te pero ni o won ni bati sonu won ni igbese re o fe mori bo ni ko fe kan wa di ohun ni o emi kan mo fi lede o inu royo un lo ti jade koda won fi lede pe nu ate jade kan tan fi sowo ni opin ose to se bo sowo awon oniroyin ni ilu Ibadan latodo en to je akowe igberoyin jade egbe oselu olosusu owo APC gun pinle Oyo Olawale Sadare ona ti fi lede ti won si mu ebi jade pe kene o ti ye wa o awa mo amo bi nkan tin lo e wo oro po nbe sugbon won pariwo pe one bo ti je ona ati moribo ona abayo ni wa ko fe ka won ara ilu bere ko fe kan se dajo kan fi wadi wa kan wadi ohun e pe bo lo ti se bo lo ti lo ngba to wa nbe eyin o nipo wa nbe bo lo ti se bo lo ti lo ibo lo rin si ibo lo nile si o won ni nti baba fe sinu emi ko mo so be o but ko no royin ni mo ti ka jade.

ajẹ ma so eleyi ki ma fi kaje nle kara ma se ni selenkejo loni were selense enyo makinde eyan gomina ipinle oyo ni mero se yi makinde e mo pon ti pada sofisi lako leyin igba tan lo seme tan la koko seme won tan lo lo ti won si falele igba keji won lowo pe ko ma seto awon to ye ko ma se lo e mo pe gomina ti wa pada enu se lakoko tan wa pada si enu se enyo ne iroyin jade nibe ti won ti kede ipe le ojo eti jima ti won kede leyin igba tan bere ise pada gege bi komina ni ile ise won office won ile to wa lagodi ilu Ibadan leyin ise meta seun ti won se kede pe ewo awon o fi kun akoko ati sanwo oya won osise ipinle yi pelu osu meta miran ti won se fi n dawon osise ijoba ipinle yi loju pe ewo owo oranwo ori oko ebe tin wa be tin lo wo ran wo ta ni ti joba wa so pa won o ba yin se ta fi lole pe a ba yin san a so fun yin owo ran wo ni po oko te n wo wa wo lohun ta la gbe igbese lori e pa san ta fi mu nkan rorun lori bi nkan ti ri lori oro aje yi a san o e ba ti kede re na o kede afikun ohun ni ojo eti jimo leyin igba won gbase ani igba keji won en to je bayola wale to ti duro to se to bi ene to n dele fun gomina lakoko ti gomina se nle o soro fawon osise ilu nigba won ki gomina kaabo pada senu se nbe lo ti soro nipa ipinu gomina Makinde lati fikun akoko owo oya ohun to pe o ma se koko nitori bi nkan ti ri atawon dojuko to n se ri bode nipa boro aje wa ti ri yi to mo pe ewo kini ohun se koko ni ewo oro awon osise o je wa logun pupo pupo ju papa julo laarin ifugunmo bi nkan ti n gbowo roke soke yi ti nkan sa n gbenu oke gomina wa fi dawon osise loju pe ewo owo oranwo ta alabayin san lori be ti n woko wa te n woko lo a te waju lati ma san o a wa la se leri o a si san bo ti to ati bo ti ye bi won ti fi oro hun bo ti fi le ewo e mo fi mi kan e mo foya a san owo oranwo yin ikede ohun one o waye ni ojo eti jima ti won pe eyan osise ilu ni suru die na e mo mi kan e mo foya a san gbogun ta la san fun yin

ma fe le dagbere bayi fun eyin awako oloko ni onikeke ni olokada ni enyo we ba fe mo gbero e mo pe ona ati ma lo sona mo kola adamos igba on e le ma pe ona bo mi igba gbo ona beun e bi a ti nsoro lowo yi gege bi awon eyan ti fin to mi leti tan se nfa te ti se sowo se mi bayi won pa won ona un di o e won pe le ma pe wo gba awon ona bo mi ani eni ba fe dona adamos igba won lo di gagaga e la koko ta wa yi won ni e ma pe wo yin e ma pe gba bo mi ai je be to ba ti fi rami ona mo ti jise reun o ewo eje ma dagbere lori eto ninu ipinle oyo inside oyo fun tosan toni oniyan se olobe se o gbogbo eyin te ba wa fife je e seun adupe pupo pupo lowo yin o eti te fin gbo wa koni di o oju te se fin wo wa koni fo lase ledumare awa la ma wa eyin la si ma ba o enikan kawo ni pedin loruko olohun loruko lodumare inshallah loruko jesu gbogbo ami ase edumare ewo oye olorun adekoke iloko ti mo nje ikani kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM no letin la anfani ati ma gbo wa e ma gbe ko mbe o e ma gbo wa nso e ku kale e ya se o

0: Ekuro le o, akojopo iroyin lerefe lo nde se ti gbo yin lati ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale sopopona laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke doniroyin yin Are Bola Tinubu na ti se ikilo fun le ise olopo orilede Nigeria lati lodi si mimo ri won lo gege bi irinse ati eroja ni ti ife oselu ninu eto odibo odun 2027 ile to je ti gbogbogbo ti nbo lona awa duro lori wipe otito won o je ko wa pelu awon eniyan to je mo orilede Nigeria ati lori igbero ati igbedide ase gege bi iwe ofin ti se fi mule Are toka se wipe gbogbo mo orilede Nigeria yala oselu ti won ni ibasepo pelu eya tabi esin to fi mo ibi ti won gbe ni ibudo mo gboro je gbadun eto idaabobo eleeto baramu to se dede nikan ojukan lo latodo awon olopa bi orilede yi bo ti se nte waju lati wonu akoko eto odibo miran ti nbo lona alu koro ile asoju sofin Abbas Tajudeen lo tin bere lowo awon omo Nigeria wipe ki won gbe igbese ninu oro to ni se pelu ipapoda awon afurasi to je awa kusa lona ileto ti onka awon je meta de ni ogoji niye to wa lakata awon ajo abare ni labo lo ti won ti papoda ninu ate jade ti won fi lede eleyi ti oludamoran pataki lori igberoyin jade ati idasi ilu to fi sowo eni ti se Musa Abdullahi Krishi nebe oni alukoro ti soro lori ipe fun akoyawo ninu orisirisi iwadi ati esun ti won fi kan won lori isele na to toka se wipe o se koko o si se pataki Ajo to nri si eto nawo igbaniwole sile eko giga jambu ni won ti se atungbeyewo ilana eleeti yo faaye gba awon to njoko se idanwo won ti won ti padanu anfaani ti won ni nipase bo ti se iforuko sile yala nipa ero number ero bare ni soro ati oju opo email lati lanfaani ati se ayipada siti awon eto won nipa akoso ajo jambu ile eto nri si eto nawo asewole eko giga won won kede ayipada ilana tutu won loni ile oju opo X1 ajo na won safihan bi o ise ohun ati eto na bo ti se wa nle to si ti bere ise lawon gbangan eleyi to je ti gbangan ero ti won ti le se idanwo jambo won to fi ma won ile ise won to wa ni ipinle kaakiri Iko alabo ori ome ti nevi ni won ti se ikodanu akojopo iroyin igbani sise aye deru ele ti njanrinrin ti n kaakiri loju opo ayelujara won to n kede wipe won ti n gba awon eniyan sise iyan to je ti igun kookan ni ogoji ti odun 2026 oga agba ajo naa to n ri si igberoyin jade ogagun abiodun folonso o fa atejade sita loni nibe to ti n ko iroyin ohun eleyi ti n jarinrin to pe ko ni ase bee ko ni ibuwolu ki se ohun ti won le gbẹkẹle lori igbani sise ayederu naa ninu iroyin ile okere ileise igbohunsafefe cnn msn ms now ati politico ni won ti pe ejo ti won si gbe ijoba aare orileede america donald trump lo ile ejo leyin ti awon akoroyin tan ti deena mo won lati mo lanfaani ati wole funfun ati ebe won ti se gba awon agbe ari won kan to gbesele ileise agberoyin jade meteta ohun ni won kede igbese ofin naa loni pẹ̀lú bó ti ń tọ́ka sí wípé àwọn gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún láti láǹfààní àti ilé ìwọlé tuntun padà àti ilé funfun padà tó jẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba ìlú ọ̀hún àti láti bá dáàbò bo ẹ̀tọ́ wọn tó jẹ́ àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú ìwé òfin èyí tó ṣàtúnṣe rẹ̀. Èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn lérèfé fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní aago mẹ́jọ alẹ́ fún ròyìn ilẹ̀ wà bákan náà ẹ láǹfààní àti pè wá tàbí kẹ́ ẹ fa àtẹ̀jíṣẹ́ wọ sínú kulu ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 0916893200 ìyàn lórí àwọn ìròyìn tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ oyè ọlọ́run adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa o Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kó o kalẹ̀.
1: Ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
2: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.
1: Efile, Emma Yikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongolewa.

Eka leo, ako jokpo ironyi le wa lunde se tigbo onyi lati koni konga gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM, ti akale se opokona Laafin Avenue, Olu Yole Estate, Ibadan. Oye, olorun wa de koke, ni oniroyin yin, saju egbo awon koko towa, ninu iroyin na. Are Tinubu ti fikun isimi enu ise re pelu ojo perete. Ijoba apapo salaye oro lori aini si lori ijoko are Tinubu nibi ipade apero ajo sokan agbaye UN. Gomina Makinde ti se ikika abo fun awon to kuro ni enu egbe miran wonu egbe osilu elege APM. Ajo to nri si eto danwo asewole eko giga JAMB won sise loju eto eleyi ti o fa yegba ayipada ero ibare ni soro ati oju opo email fun awon olusedawo na eyi ti won ti pa danu anfani iforuko sile won ni bayi egbo iroyin na lekun rere are Bola Tinubu ti fikun akoko isimi enu ise pelu nilu Europe pelu ojo die ti won si nreti ki won pada de si Nigeria titi opin ose Ijoba apapo foro ohun lede loni nipase atejade oniroyin eleyi to waye latodo oludamoran pataki si are lori iroyin iyan eni ti se bayo nanuga nebe oni onanuga ti salaye oro lori bi are Tinubu bo ti se gbera kuro nilu Nigeria ni ogbonjo osu kejo to si koja lo si ilu London fun isimi ko to wa de wi pe are gba ibe lo si ilu Paris ni France nibe tan ti pade are ile French Emmanuel Macron ati okunrin onisowo eleyi tin je Vincent Bolloré are oni won wa nreti ko pada si Nigeria lopin ose leyin afikun akoko isimi lenu ise eleyi ti olose Are Bola Tinubu ti se ikilo fun ile ise olopo orilede Nigeria lati lodi si dida irin ise ati ohun elo oselu ninu eto odibo ti gbogbogbo odun 2027 to nbo are duro lori wipe o titọ won gbodo wa pelu awon omo orilede Nigeria yala ibasepo yoku ki won ni pelu oselu eya esin tabi agbegbe ti ko wa won ba wa won pe gbogbo eniyan lo gbodo je anfani eto abo eleyi ti yo ye koro ni dede nikan ojukan bi orilede ye bo ti se ngbera wonu akoko eto odibo tuntun are foro lede nibe e apero awon osise olopa agba loni nilu Owerri ipinle Imo eleyi ti o waye latenu akowe ijoba George Akume gege bi ate jade latodo oludamoran pataki si akowe ijoba lori igberoyin jade eni ti se Yomi Odunuka are Tinubu soro nipa ise awon olopa lai se ojusaju to pe o se pataki ninu eto odibo to nti ijoba warawa to fi mo itoka si wipe eto odibo odun 2027 o nilo igbaradi to fi mo ajosepo ise laarin awon ajo alaabo gbogbo ati awon eko eleyi ti o mo ri si oro eto odibo ijopa ijoba wa fi da won loju wipe awon te waju lati mo se atileyin ki won ba le jise ojuse eleyi to ye to fi mo didaabo bo iwe idibo ati gbogbo ibudo odibo lapapo Ijoba apapo orilede yi ti salaye oro nipa aini si ni ijoko are Bola Tinubu nibi ipade apero kokan le ni 80 ti ajo sokan agbaye ti o waye nilu New York pelu itokasi pe igbakeji are Kazim Shettima oni yo lewaju igbimo asoju orilede Nigeria yi alakoso fun alaye to nti ilaniloye lorilede Nigeria eni ti se Muhammad Idris oni o fi oro na lede ninu atejade oniroyin loni nibe lo ti toka si wipe idasi ati ikopa igbakeji are yo se imudara pataki alafia to fi mo eto abo idagbasoke oro aje igbese oro to ni se pelu toju ojo to fi mo atuntun awon ohun idagbasoke ati ajosepo ile okere Idris foro lede wipe are Tinubu ti wa lenu isimi ododun won bayi pelu wipe ipinnu are lati je ki igbakeji awon lo soju ko si lewaju igbimo na ko ni se pelu nkankan eleyi to le koni lominu I
igbese atunto eto selu saju idibo ti gbogbogbo odun 2027 lo ti gba ona tuntun yo loni ni ipinle oyo bi iko loselu igun alakoso tele ri fun won amusagbara lorilede yi eni ti isoloye adebayo adelabu to je eni to je amugbalegbe pataki re tele ri ajiboye akande sangogade ti ope eyan mo si boye nation bo ti se gbera kuro ninu egbe oselu olosusu owo APC to si bo sinu egbe oselu elege APM oludije dupo are ninu egbe oselu elege APM eni ti se onimero gomina Seyi Makinde o tewo gba awon ti won bo sinu egbe oselu APM won to se egbe oselu elege towo tese ni ipinle Oyo nibi apero gbangba ti boye nation ati jaf eleyi to waye ni gbangan lekan salami ni adamase gba nilu ibadan eto ohun eleyi ti won pe akori re ni odo isokan alaile daduro ti won pe ni yu onloko ogun logun awon latileyin won papo ninu eto to ni to ri si idaraya ati ikomora oro oselu saju eto odibo odun 2027 ni akoko ti gomina Makinde wa ntewo gba won to sese wonu egbe oselu na o fesi si oro ko ba ko gbe ati ariwisi latodo oludije dupo gomina ipinle Oyo ninu egbe oselu olosusu owo APC eni ti se Sharafadin Ali lori oro lilo epo disu lati fi ma tan ina ajo lominera tun ri si oro eto odibo lorilede yi yan INEC oni won ti bere si ni se idanileko fun awon osise won ti ori si idasi oro ilu tan pe ni Paul ni ti butoro ipinle yi gege bi lara ni ti butoro awon ipinle gege bi lara kitiyan lati fi kun okun ati pa ajo na koju ihale iroyin eleyi ti o jora won ati eyi ti ko to lori ero ogba lode AI saju eto odibo ti gbogbogbo todun 2027 eto danileko won ni won siso loju e loni nilu Abuja to waye nipase commissioner ati to tun je alaga igbimo igberoyin jade ati danileko fa won oludibo eni ti se Muhammad Kudu Haruna Haruna wa se ikilo nipa asilo ero ogba lode AI lati pese ayederu ati agbelero ohun foran to fi ma aworan te ba gbagbe awon ti wi pe alaga ajo INEC ojogbo ojo asa mupitan o soro laipe yi nibi ipade eleketa la apejo ododun awon ojini nipa ibara eni soro lori wi pe akoyawo ki se lori iwe idibo nikan o tabi ero asayewo oludibo sugbon oni se pelu iroyin dede eleyi ti awon oludibo nlo lati fi se idajo ni akotan ajo ton ri si oro eto danwo asewole eko giga jambo ti sa tun gbeyewo ilana ati igbese ti o faaye gba awon to se danwo ohun ti won ti padanu awon ohun ti won fi se iforuko sile bi namba ero bare ni soro lati se atun si akojo pe eto na eleyi ti won do ajo na kede ayipada ohun ni oju opo x won pelu toka si wipe eto na ti bere loni ojo kokanlelogun osu kesan odun 2026 o fi ti wa lawon gbangan won kaakiri ya to nti awon gbangan nibi ti won ti le fi ero se inawo na to nta won le se won to wa kaakiri awon ipinle gege bi ajo na ti se wa fi lede awon ti yo lo eto na ni won nilo lati se ayewo ile eto ye be won si tele ilana idanimo to nti ayewo to ba to

a kojo pero nyi lewa fun ti ya leoni. Shugman kin to ma lo, egba won koko towa. Ninu iroyin na le kan si Are Bola Tinubu ti fi kun akoko isinmi enu ise ninu Europe pelu ojo die ti won se nreti ki are pada si Nigeria titi opin ose Ijoba apapo orilede yi ti salaye oro nipa ini si lori ijoko are Bola Tinubu nibi ipade apero kokan leni 80 ti ajo sokan agbaye nilu New York pelu itoka si pe igbakeje are Kazim Shettima Oni o le wajo igwe ma soju orilede Nigeria. Igbese atunto eto selu saju idibo ti gbogbogbo todun 2027 lo ti gbo ona tuntun yo loni ni ipinle Oyo bi iko loselu igun alakoso teleri fun won amusagbara igun oloye Adebayo Adelabu eni ti se amugbalegbe pataki re tele Adiboye Akande Sangogade ti opo eniyan mo si Boye Nation bo ti se kuro ninu egbe oselu olosusu owo APC to si bo sinu egbe oselu elege APM Ajo to ri si oro eto danwo asewole eko giga jamb na ti sa tun gbeyewo ilana ati igbese ile ijo faaye gba awon to se danwo ohun to ti padanu awon ohun ti won fi se iforuko sile bi number ero bare ni soro to fi mo ojo opo email won lati se atunse akojopo eto na eyi ti won lo eyi lopin akojopo iroyin ile wa fun ti ale oni akojopo to fi mo atunto iroyin ohun lo waye latowo Kemi Sola Williams e darapo mo wa lohun ojo opo ayelujara wa gbogbo Wells Radio 893 bakana e ba wa nife ke si ba wa pin kaakiri loju opo ikanne bani dore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye wa www.wellsradio893.com bakana te ba lawon iroyin le to soju yin te fe kan si wa lori e kan sinu kulu ikoroyin jopo wa lori number yi 0916893 2000 oye olorun adegoke loni iroyin yin Eseun te ngbo wa o Olorun yo bukun fun yin orun ayo lausun

0: Akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo ma gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan so ta ni bi e se nsa usa be ni nsa yibo e mo gbo ti yibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwa na na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon da gbon magbe
2: e file e mo yikuro west radio 89.3 fm nibe gongon lewa.

0: Okare wande ye mina se ba da ne waye mo se ba se da ron ibo lodu to mare oba to mo wa to da wa to mo wa tan olodu o mare mo ma se ba re lasale tuni o mo se ba kari aye aterere kari aye oba me to funfun gbo bi asu ala Alama re to mari mari omo tuntun ko so omo tuntun nikan o mari gbogbo eniyan o mari eran ko ko tin o tun se ninu ara ti ninu ola nla re o da ohun gbogbo lo bo ti wu lara oto o da tirin o da sisanra o da ni to rora ri roboto en to rora ri roboto ti o gaju ti o kuju o da yan o da yi to ri pelenge to na gbona san o tun de yi ti o lomi lara o de to lomi lara ara to wo olodumare bo ti da lawo funfun lo da lawo dudu o tun da pupa re su re su lori sirisi ara bo ti dobe en lo dokun en be na lo ba bi ara se tun da won eyan mi to je pe won tun ni ntokun en ni to se tun jobe en na gbogbo ma da ro olodumare ese olodumare awa mo ri dini be eyan ba ni ke eyan wa lori sirisi nkan ara yi nkan awo ya mi enu nkan iyanu to olodumare ti gbesi nle aye eyan wo ti a ko ye nigba de eyan ba wo tu de eyan ba bere si wo lati oni dola ko jo koja oye eyan oye wo ti e na la nso na so ye to olodumare fun won na to ko ni o na lo fo ye ohun be lo fo gbon imo oye o na lo tun fi be wa ko bi o pe gba bo ba wa pe kojo wo bo ba wa pe kojo ohun mo tun wo bo ba wa pe kile su bo ba wa so sandoru bo ba wa pe kara san olodumare na ni bo ba si wa pe o ya iwo ede eniyan se be mi mo da o ya akoko ti to kero re omo bo nle ade olodumare n gbogbo wa baba mi kan ni mo soro be yo pe adie olodumare ni gbogbo wa yo ba wo bayi ni o pe wo o n to se to o ya o mo bo nle nle ni ohun ni baba mi ohun fi mo n pe ile aye yi ojo kan ese mefa ni o pe 1 day 6 feet and lady guess in 1 day 6 feet ojo kan ese mefa ni o tumo se wipe ojo kan soso na le yan mi gbeyin ojo kan soso na latagbere fun ile aye ipodigba o se se wa ri bo ni be eyan ba ti dagbere faye un ese mefa na nba ta re lo se pe 1 day 6 feet ojo kan ese mefa ta mo gba ti wure ta mo wu na ni pe lakoko o ba wo ya ko ka se re mo wa lowo e wo e ka le ni gbogbo obikibi te ba tin lanfani ati mo gbo mi lasale to ni o ti wa lasa na le to te lanfani ati mo gbo lowo ti ngbina ya ikani kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM o na le ti lanfani ati mo gbo wa ketekete bayi eyin lo e ti lanfani ati mo gbe to ti ngbina ya ti mba fe fe sore ti wa lasa na si le to te ngbo lowo bayi mo ki yin o e kale ninu ile yi e mo kale lode yi o e ku si ataro awon agbalagba won ape sasale eyan ti fe ni ba o ba si nle teru tomo ni fe ni loju eni gbogbo eniyan baba ku baba ti ku tan bayi ni si pin baba ti ku tan bayi sasale ni ti o ranti eyan sugbon be eyan ba wa laye teru tomo mo diro mo eyan oya bayi oya mo ki yin o eyan ololufe kan ni yi eyin to yo lohun o si nle te n ke si te n kan si pe aye ti se o yo lohun o mo ti tojo mi lo kan ta ti gbohun re ese won o oyo lohun tun ti pada de ni rabaji gan o ni regede fin awa ajo mo mu si ala ka mo gba sira wa la nso loko eyin ke se nkan bi o lori eto ni mo ti o eto nipa awon danileko nipa awon eto olokoko ojo kan ti o ko wa logbo ko wa leko na la mo gba sira wa la o e mo si mi gbo o pe wure to wole ti o ka ko dena musu agutan bolojo to wole ti o ka ko dena mu bosa mu wole mu ka ko o agwala mo ba gugu mo ki tori lori ade mo se kabiyesi fori ade o Oh, leke na, mo kenyi na, mo seyi pele o. Gbogbo loye loye agba agba.
1: Balolede.
0: Mo se ba yin agba lagba e do du mi se o. E ma de sotan, e ma de siso o. Mo se ba omode na oyun nu atase bi gbogbo yin patapata mo ki mo seyi pele un ololode enikankan o. Ega ba e ti mo pe lori eto ti wa lasa on to ro mo agbe kale asa ise isese le yoruba o na la mo lo nfa ni ati gbeje wo lori eto yi a tun ti dena ba ati man se o a tun gbe kini ohun yewo nipa asa wa ise wa asa le yoruba gege bi omo kaaro ojire en yo ni gbogbo bi kibe tan ba tin kira wo pe kaaro e jire bi omo yoruba tatata en yo awon to ro mo ba tin se asa wa ba ti mo gbe laruge bi o ti ni dohun igbagbe ti o si ni dohun afi eyin pe go fi so en yo la mo gbe yewo lori eto yi na la se tun se ba ti mo se o ko mo bayi ni won pe ni ijanu omo to to se bi owe waju eyin agbalagba oye olorun adekoke en lo ko ti mo nje o e kale lekan si

bo ni itan abẹ okuta bo lo ti se bere gan itan wa re gba to dare abẹ okuta oko mo sa dede bere ba na o bere latari ibon ti se gbimo po ti won si pe o to ge asiko ti to lati gbara wa le a fe yi mo e le mo gun wa garagara won gbara won le lowo adari alaafin oyo iyun awon re gba won gbara won le lori idari isakoso alaafin oyo nigba na lohun nibe to je pe ibe na wa lakoko gba na igbese ohun si waye laarin odun 1775 ati 1718 labe igbese adari lisa bi agbongbo akala to je ara agbeyin to je pe to kuna bisi bo ni igbese ohun ti wa se sele gan to fi wa de wi pe won rira won gba le lowo alaafin ilu oyo gege ba e ti mo pe ninu tan baba ni o soro ilu oyo n gba na won gbona janjan won ni awon jagun jagun to mile tititi won ni awon ologun to kaju e to ni ohun amusagbara le yoruba awon egba na o sa dede gbara won le won o kan dede ji lati ronu ati gbara won le o ni bo ti je o leto o ni akoni kan to dede gija to po ti to ga o de dandan ka gbara wa le akoni ohun na ni lisabi agbongbo akala

rara kon yin li sa bi gbongbo akala yo da egbe aro le ni le wan ni pa na lohun ati se lori eto yi tumo be awon ona ran eni lowo ni le yoba awon ona ba ti ran yan lowo ta ran eni lowo ni le yoba ati se lori eto yi lara re o ni aro na wa lara re o na ni ajo e ti ranti rohun han egbe aro yi nle sabi dale lakoko gba na ti ran awon eyan lowo boloko baroko won ojo se ni awon egbe aro re won ojo roko mun ni be ni o gbin kan o ba gbin kan won ojo gbin ni eni ti o kore o ba kore won bo kore won ojo se ni eni ti o kole won ojo suwopo won ojo se ni be ni nkan ni kaluku ni yipo ni yipo ni nkan ko wa won beti nkan kaluku ti kaluku n gba aro ti e pada bayi o to akoko to je kilisa bi gba ti e n gba won pe pe ah o da ore wa o igba wo lo gba ti e kilo fi ase fun o pada oni e ni suru ke tasiko basiko ba to n o je mo sugbon idi ti lisa bi fi se be gege bi tan se fi mule lakoko igba na oni wipe awon asoju ilu Oyo ti won ma gba isakole tan pe ni ajele to tun je ilari to je pe awon na ma wa gba isakole lowo awon are igba lo fun alaafin ilu Oyo ngba na lohun won jaye family tekin tuto bo ti wu won na ti yan fanda fanda na jaye oloba ipe ko seni to be lati fowo pada alaafin ilu Oyo loju lakoko igba na tori awon jagunjagun alagbara to foyo lese bupe ti won se mo pe ko si ilu kankan to gboju boya lati dide koju awon to gege bi asoju awon ajele awon lari ta won wa gba isakole fun alaafin ilu Oyo bo ti wu won ni won tin se boba wu won wa ku giri won se gada won gbe mi elomi won gbese lo mo elomi won se basubasu eyi gan lo mu arakunrin akoni ta poruko re ni lisabi idide pe ah eyi to ge iwa aye wo re awon adile ta tun le pe ni ilari ni soju alaafin lati gba isakole lakoko igba na ti won ma lo si ileto awon ilu gereje gereje lati lo gba sakole fun alaafin Oyo e mo gbagbe pe mo pe aye family te ntuto ile ti won di ohun lakoko igba na lo mu ni sabede de pe a lo to ge a le mo farade le lo ba ba se fe dekun iwa abaje yi ojo kan la ko o se wa ri egbe aro ti ni sabede ale ti won pe igba wo lo gba aro ti e na to pe ke ti to eni suru ti se n ba gbogbo won se ntan fe se egbe ohun o lo mo ye pada to so de gbe ologun bo lo ti wa so de pe ologun gan lakoko to je o gba aro ti e ngba won bilere pe igba wo lo gba to ki o ti to lojo kan o pe pade ni lo gbein

nego ogun ifeju ko to wa de wi pe ogun wole won ti seto bi won ti ko iyawo atomo pamo to gun ofin ni teyin wole ko awon to je ebi won lo e mo pe ngbo ogun ba feju tan oniya oni ri oniya ko ni ri ya re mo olomo ti eni do momo gan oko gan o ti eni roju laaye lati daabo beni kakakalu ko mo jija do ara re won ti wa seto pe awon aya awon atawon omo awon eja won lo ko won pamo won ko won won lo ko won pamo sinu abe okuta okuta nlara gaje to wa to ni o ti won le fara pamo si ninu ilu won ohun nibe oni won lo ko iyawo atawon omo won pamo si lakoko ogun na awon oko won nikan lo si bere si doju ko ogun da ome lakoko ohun ogun ohun gbona jeyin to je wipe awon akone da ome to je obirin awon agoji yi won ma fa koyo won piyanju won ja fita fita sugbon nigbo ya okan lara awon akone yi owo te ti won se pada re pe obirin la won ta won ba jagun nigba won kefe po birin la won jagun jagun to wa kogun ja won lati da ome lagbara won ba to kun e to ti wa lara won na ba pe ah obirin ateyin to ni wa n ba wa jagun se awa ba awa pe ah tokun e mo ni e ti se eyi lo fa ti won to fi wa fi kun igboya won po didanda ka jagun e laja segun won piyanju won ja fita fita won se ri pe awon mu awon da ome yi awon je ki won dari pada se bi won ti n bo sugbon ni akoko ogba na inu abe okuta na lo fiyawo ati awon omo won pamo si kogun mo ba araye ko won lo e wa ri leyin ogun ohun nigba ti yawo atawon omo jade bawon eyan ba ti won bi won le re pe nibo leyin wa wa lakoko ogun ohun ni won wa n pe abe okuta lamo wa ibe la fori pamo si ngba na inu abe okuta la lo fori pamo si ngba na o ibe la wa abe okuta abe okuta bi ibo be ni inu abe okuta la wa la fori pamo si ni ogun o fi ko wa lo o nlàwọn èèyàn náà bá pé àá ẹ̀yìn aráàánú abẹ́ òkúta rẹ lọ forí pamọ́ sí náà bá ń pè wọ́n ní abẹ́ẹ̀nú òkúta abẹ́ òkúta òkúta tó lọ fara pamọ́ sí inú rẹ̀ lákòókò ọgbà náà ni olúmọ òkúta ọ̀hún náà kìí sì kàn sí olúmọ nìkan ó tún lápèjá àpèjá rẹ̀ ni pé olúwa fi mọ́ èyí ò ní pé ibi yìí lolúwa fogun ayé wa mọ sí ọ̀nà wa mú wọn pààrọ̀ jẹ àwọn ọ̀rọ̀ kan mẹ́ ná fi ń pè ní olúfimọ olúmọ olúwa fi mọ òbí yìí lolúwa fogun ayé wa mọ sí olúmọ olúmọ olúwa fi mọ àbí òkúta ọ̀hún àbí òkúta olúmọ abẹ́ òkúta tán lọ fara pamọ́ sí ìgbà náà ná fi ń pè wọ́n ní ara abẹ́ òkúta se si ri nigba ti won jagun ti won jagun lokoju oyo ile lo fe gbara won le lowo awon lari atawon ajele oloyo lakoko ogba na igbo ogun ohun gbona jeinjein won so gbolohun oro kan bi won ti n ke tantan ti won gbariwo lati je kawon eyan o surubo won ki won gba won le oro ti won so nigba na won a mo pe e gba wa o nigba ti ogun ohun feju tan kaluku ti kaluku orira re mo tore kori ko sun ti e mora won mo omo iyago ti e domo iya re momo oba kan go ti e mo boya ohun ti e deni kankan ma bi mbele tase gbohun ori baba ohun ogbolohun ti gbogbo won ke benu do ni kaluku ti n sare ti o mo eyi ti o mo mo tase n pariwo egba wa o egba wa o egba wa o oni won fi pe won ni araalu egba egba egba wa o nibe ni won ti paroje tan se so de araalu egba oruko apata ohun to wa n pe ni nibi loluwa fi ogun aye wa mo si ti se oluwa fi mo ona so di olumo
abe okuta tan fara pa mo si ngbo ogun da omede tan ko ya wa atawon omo si pe wa ni ahin en ki ogun mo ba ko yin lo tawon oko si lo daya kogun abe okuta ohun ti won ti nje tan ti mo ti won duro da won ba le won lati pada de latoju ogun nigba awon ba bi won yere pe bole fara pa mo si na fi pe abe okuta la mo fara pa mo si ibe la farasin si o ena na fi pe won ni ara abe okuta ti awon are egba si di ara abe okuta do ni oloni se wa ri abe okuta ohun ti se ati okuta nlo ohun ti won pe ni olumo yi won lawon asoju osa ti ma nbo o won si ma pe lori sirisi oruko tori awon kan won ni gbagbo pe ba won ba ti pe odidandan ko je igbagbo oni kaluku ototo ni esin wa si yato sira won awon to ni gbagbo nu re yi won mo pe ba won ba be fun nkan yo si se fa won won a ma pe ni abe lowo eyan oni pe ba ba be yo fun won lowo won a ma pe labe lomo eyan oni pe ba ba be odidandan ko fun won lomo won a ma pe labe loro won ba pe to ba be yo fun won ni oro eyan ni abe okuta ohun ti olu olumo okuta olumo ohun na pe ni abe lowo abe lomo abe loro se wa ri labe okuta itan fi ye wa pe oba merin ni nbe nbe alakoko ni alakele egba elekeji ni osile oke ona agura ati gbagura be si re olowo ilu owu e mo gbagbe pe ngba mo nkoko ka ngba nso to hun lo mo pe ngba so de ke to lewaju awon egba alake lodun en ti 30 lo silu abe okuta balogun olun loye eyan balogun lugun lo lewaju egba oke ona debe oluwole eyan balogun jo gbagura lo lewaju awon gbagura wa be okuta

alake ile gba ode ni o sile ti o ke ona ode meji agura ti gba agura ode meta olowo olowo ode merin e wa ri lakoko ti won ba nbo apata olumo yi won pe won a ma fi mo lu dudu na fi nbo akoko tan ba wa nbo yi abo re won to je iriju osa won oni o wa nu iledi yo wa nbe pelu alake tegba ohun atalake ilu egba nikan won wa nledi ohun ti won si ma se gbogbo eto to ba ye awon oba yoku bi o sinle oke ona agura ti gba agura to lowo ilu owo wa nita ti won si ma se ase o ase o ase o nibi iloluwa fi ogun aye wa mo si oluwa fi mo olumo abe okuta la mo fara pamo si abe okuta la wa togun ofe ko wa lo ibe la fara pamo si gba tawon ba le wa tan lo doju kogun gba na lohun ti nkan ko fi se wa togun ofe ko wa lo togun ofe teyin ja wa nla won eyan na fi wa so won di a eyin ara abe nu okuta yara be kuta igbe egba wa tan ke lakoko ogun oyo le na fi pe won lare egba abe lowo abe lomo abe doro olumo ni jebe bayi ni nisa bi akungbo akala bo ti se segun awon lari ilu oyo ti won si pelu awon eyan re atawon oko alaro re to so di jagun jagun ti won si segun awon lari ti n gba isakole ti egba to fi bo lowo amunisin to fi bo lowo awon ti n gba sakole ti n te won garagara so de kesi lewaju won o lewaju egba alake wa be okuta ko to wa de wipe awon balogun yoku won bere kere kere kere kaloku won na se nwo ona ti kaloku fi de abe okuta bayi one egbado ati abe okuta bayi ni tan won si lo loni soki ati ni ranpe

mo ki gbogbo eyin te wa nibe nla soro nitori ti wa se n tete seto yi te si ti rogbon kan abo mi di won ninu eto yi lato woro ese o te wa nbe nitori ti wa oju te fin wo wa koni fo be si ri ti te fin gbo wa koni di lase ledu mare o e wo o yo lo n setan in rile en yo ile wa ila abo semi oko ebe aba ti se se lato woro o le dana ba koko ba ti to ati rile lo seme o le na ke eyan lo seme ke eyan lo reju ke eyan lo fara lile ile koko ntagbe e wo eje ma dagbere lori eto ti wa lasa lale yi yoko ton dijo mejo a to ma pade lori eto yi lase lodumare awa la ma wa eyin na la se ma ba o ninu lere ati alaafia to peye nla fi ma pade ara wa pada lojo po Facebook wa je nsare mele yi kin to ma lo Adewumi Kazim Adeka si won kiwa ka le ka bo sori eto lati ni o garage eseun o ati yin te ti pe toju opo itin si ti mo lati aro gbo yin pasapata nla ki o eseun gbo yin te n gbo wa nle na e mo seun oye Olorun Adekoke in lo ko ti mo nje o kan ni kan gagbon magbe Wells Video 89.3 FM o no le tin la fani lati mo gbo wa e mo gbe ko me e mo gbo wa so o da ro ireu.